Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ku mani u Kikapu radio station. You almost kick it, thank you. Saka pitaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kamiki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me me nui hike. Ni tā taki nga re kona poa. Nino taki.